tachini ne abang pudo lang. Alang liga chi song te kang abang pu apan. Kachini kang tung te. Abang pu. Non puta do lang. Bonta. Komat lo la huya tum apan. Kamat ha puta lo ka pavidet ke. Sot dri chop han ka pathi. Muntri bikhoya tum tong amyan ka chi vang li luma. Di chobo so kaida apan. Serang hoi pen ki thi. Haring leng abu don kali malatum. Kumat si pini la hoi ka munti thek thek ajakong. Kavya tum apan. Klonien na luti pen. Sampri aturanat pen. Kija ponpo. Po.

Inut pena si pang deng long pen Samson ing ti kilon alun adun tu alun alam ti long ri ni pi long ri tang te arjik senang Samson ing ti kilon labang salon jir.

0: binanaw nang di mo nga mamalay?
1: Hangin mo matulay na sa rusty bro.
0: Nang makalam na sandang?
1: Hangin siya kundi orange sandang.
0: Dila ay orange ay?

0: Pinanaw nung ni mga mamunlay?
1: Ang ni mga talilang tawinin na sari.
0: Nung mga kalam na sandang?
1: Ang gansyang punta rin sandang.
0: Then ayaw rin ay say?
1: Nasabay, nasabay, masani po. Gumagatang pagla, sikra. Sikra, badi kami sa danggang kuwan kuwan. Pita na ginabibani, pitong mo na sikra. Gang kuwan na pusana, pusana. Pagsinay, bibar ko. Sumuna, gautang sahana.
0: Pinanaw nang ni mga mamunlay?
1: Ang ni mga taray na Krishna Brahma.
0: Nang mga kalam na sandang?
1: Ang nang siya kong gamit kong na sandang.
0: Then ay kong naisay?

0: Korea masak, langsung saya dengar saya masak. Orang belum pernah masak. Dari semua dia masak, atau kalau belum tahu masak, saya bilang bye.
1: Pinanaw nung ni mga mamulay?
2: Ang ni mga toray na rin mo ibro.
1: Nung ma kalam na sandun?
2: Ang dung siya, punta yung rin sandun.
1: Tinay yung rin na say?
2: O agarabay de, de po rin siya ko, ko go, ko sa nga, ko lo, ko to say, po rin binibado at yung biko na paya. Kurung ba?
1: Pinanaw nung ni mga mamulay?
3: Ang mga toray na ba dumi ibro?
1: Nung ma kalam na sandun?
3: Ang dung siya, punta yung rin sandun.
1: Tinay yung rin na say?
3: Doi ziri ziri samo king giri rupani zing ziri ziri tiri tabai buna disa ziri.
1: Pinanaw nung ni mga mamulay?
4: Ani mga sore na susma bro.
1: Nung ma kalam na sandeng?
4: Ano siya kontra rin sandeng.

0: Pinanisuma.
1: Pinanau nung ni mua mamun lai.
2: Ang ni mua thorai na mina boro.
1: Nung ma khalam ne sandeng.
2: Ang dung se gadan mede khon ne sandeng.
1: Te khon nai sai.

0: tayo kung dong oran barang sipsun ara bas to bas lokal dong.
1: Pongbai binanaw men ang da nang sirku sung ti sung na san
2: dong.
1: Boro ni gibi sin lai sini munga ma men lai. Boro ni mahari ari musanaya ma men lai. Boro thunlai apat ko mabla danai za dong men. Doktorat bimung menai gibi sin boro saya ser men lai. Gramophone rekodau gibi methai khunnai boro saya ser men lai. Sebut sabai ko thabai. Pinanau nang ni munga ma men lai.
0: Angi munga torena juri na busumatari.
1: Nang ma kalam na sandeng.
0: Ang dong se godan methai kuno sandeng.
1: Te khunnai sai.